0: consistent taste for cooking mouth-watering soups, stews, and jollof. Choose wisely. Choose Gold Terra Gold Seasoning Cube.
1: One cube. Endless possibilities. Terra Gold.
2: Iman ang mufo do, hindi madana yama, itutita ha si Agucha. Biaka mo mufo ono kasigo to oseme. Lanya, ubuwa honye mwem na arahora. Ngemi hufo do, ona amayanya ya. Ose itigo, kawaro hira me, auto update. Kanyi tere, kote nje ige. Mm-hmm. Nkabi itubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberoge, onye mwem gabanye ge 3. Eh, hey! Obanego, nga refresh app ni ne di na phone ya. Osoko di abru no na ze use ha. Ima kona mo atori ma ihe ni ne me online. Ngwala anya ki hu nbo ge ti mo tata.
3: Jeke, tata mse rubu agula.
2: Gini ka ngwara unu.
3: Sa anya ki miri o ka phone di app ime obule nelu data ge. Ti anya na auto update gi. Lemo nwere app ime prezoro na akuku na erige ego. Me cheta bo ndi na na ye use bo obule ti ere data na phone gi.
2: Muwa, oko phone ka mbo. Obru ni dozi data go ofuma. Mia ya, fichonu.
3: What beauty on a data guitar? Leave it 100.

0: ọdụmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gba onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
2: o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gensi
3: eze ọfa ka ego traditional center
1: Ezi Apa ka ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
4: fon anyị bụ 08033407129
5: Ezi Apa ka ego traditional center West Africa Limited ọwa ya na-ebu na
6: o subirila a ga-enwerịrị nsogbu n'ọkụ chata ezinụlọ anya ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara naanị otu ụtọ okwu ebie
7: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ
8: nakwa klovu mee magista
6: nri abalị bịa n'udo ma ọ bụ nọrọ be gị
7: magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu

0: Afrovit multivitamin drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afrovit bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ị mara mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ, ọ na-amaghị anya ya. Osetigo, ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere kotin ji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego, m ga-refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
2: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
1: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Onye omebe iwu na-anọchite anya Kogi Central Senatorial District, Senator Natasha Akpotiuduaghan, enyela gọọmenti etiti nakwa ụlọ ọrụ Nigerian Immigration Service ntuzi ka ha lebanyegharịa anya n'akwụkwọ njem visa application nke ndị mba South Africa na-akụ egwu nakwa nke ndị otimkpu ha. Na mgbaso nke ụkpụrụ nke ememe gwara n'etiti esemokwu metụtara nkagbu egwu nke onye mba South Africa na-agụ egwu Tyra ga-eme na Lagos, nakwa ebubo nke omume ọjọọ megide ndị egwu Nigeria na nyabụ mba. Natasha kpọrọ nyabụ oku n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa n'ihi ebubo na onye Nigeria na-agụ egwu Ira Star na ndị otu ọrụ ya ka a jụrụ inye visa ịbanye South Africa manye nkagbu nke arụmọrụ ha. O kwuru na Nigeria ekwesịghị ịgba nkịtị mgbe a na-emeso ndị be ya na mba ọzọ omume ọjọọ. Gọọmenti nke Delta State ekwupụtala atụmatụ enyemaka nke ndị Delta 86 esi na mba South Africa bunata n'ihi mwakpo mkpagbu megide ndị isi ojii a na-eme na nyabụ mba, ebe ezinụlọ ọbụla o metụtara ga-enweta nde naira 2 n'otu n'otu. A ga na-enyekwa ha ego mmachi akpa kwa ọnwa ọbụla, ganye na ọchịchị gọọmenti nke Governor Sherif Abba nke mbụ ya abịa n'isi njedebe. Nyabụ ọkwa ka a mara taa na Unity Hall Government House Asaba site n'aka onye Chief of Staff nye Governor Johnson Erijo, bụ onye nọchitere anya Governor na mmemme jisi ndị ahụ nnọọ. O kwuru na Nyabụ State ga-enye ha nnyocha ahụike n'efu n'ụlọ ahụike niile nke gọọmenti Nyabụ State nwegasị. Dịka o si mee ka amata, ụfọdụ ndị natara anata ga na-enweta ₦200,000, ebe ụfọdụ ezinụlọ ga-enweta ₦300,000 kwa ọnwa malite n'ọnwa August afọ 2026. Onye rejistra nke ụlọọrụ etiti Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, akpọlitere ọhụrụ Prọfesọ Shegu Aina nọ taa bụ Friday ṅụọ iyi tụfuo mkpume ịnụ ọgụ akụghị mmiri megide mpụ na ule dọọ ndị omempụ, ndị na-eme na ha bụ ndị ọzọ impersonators na ndị na-eme asambodo adịgboroja na ndị omekome ndị ọzọ aka na ntị ka na azụmahịa ha nọ n'ebe ezighi ezi. O mere ka amata maka Nyabụ Ife n'isi ụlọọrụ JAMB dị na Abuja. Nyabụ onyeisi JAMB akpọlitere ọhụrụ okwere nkwa ichekwaba iguzosi ike n'ezi ife nke usoro enyem agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị site n'iji teknụzụ iwu kwadoro n'usoro nnyocha ife iji chọpụta kwụsị mata ndị dara iwu afụfụ. Ụlọọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, ekwuola na enweghị ịla azụ na mmachi a machiri mmanya na-aba n'anya dị n'obere mkpọ kalama n'ime ala anyị. Onye NAFDAC Zonal Director Gburugburu Southeast, Dr. Festus Ukadike, mere ka ọha mmadụ mata maka Nyabụ Ife mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ taa n'Enugwu. Ukadike kwuru na ọchụchụ nke ndị na-arụpụta ma na-ekesakwa nyabụ mmanya na-aba n'anya dị na mpempe akwụkwọ sachet amalitegori. O kwuru na oge ọzọ ma etinyechaa ya n'ọrụ bụ ịkpọkọsị nyabụ mmanya na-aba n'anya ka fọdụrụ afọdụ ugbu a n'ime ahịa gasị. Otu ụkọchukwu Catholic, Reverend Father Samuel Okpeyeme, ka a hụrụ ozu ya na Ajaokuta, Kogi State, ganye na ọnwụ. Ọ rụrụ ọrụ dịka ụkọchukwu n'ụlọ ụka St. Mary's Catholic Church Egbe. Reverend Father Okpeyemi ka e kwuru na asụrụ mma ugboro ugboro ozu ya ka a hụrụ n'akụkụ ụzọ na Ajaokuta. Onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze
N'ụlọ ọrụ uwe ojii na Kogi State, ASP Afsat Saliu mere ka amata maka nyabụ ife. Gọọmenti etiti ekenela onyeisi ala akpọnitere ọhụrụ President-elect nke mba Colombia, Abelardo de la Esperella, n'ugo mmeri o tutere na nhọpụta na nleje anya nke idu n'iyi ọrụ ya n'abalị asaa nke ọnwa August afọ a. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ife na-eme na mpụga ala anyị wepụtara na X. Nigeria kọwara mpụtara nyabụ nhọpụta dịka ngosi ọchịchị onye kwuo uche ya nke ndị mba Colombia gosikwa njikere ya yana ọchịchị gọọmenti na-abata abata ịrụkọ ọrụ ọnụ. Nyabụ ozi ka onye nkwuchite okwu nyabụ n'ọrụ Kimebi Ebianfa binyere aka. Na mkpazụ na mba ofesi ka isi nweta ozi na Hamas kwuru taa na o kwetara na amụma nkwekọrịta nke onyeisi ala mba Amerika Donald Trump iji kwụsị ọgụ ya na mba Israel bụ nke gụnyere ya ịhafenye ngwa ọgụ ya n'aka otu ọrụ Palestinian Governing Committee nakwa ndị ahịa nke Israel iji nwayọ pụọ na Gaza. Mba Israel atabeghị ata maọbụkwanụ bopụ na nyabụ okwu, mana mgbe adịbeghị anya, onye wenitere isi na nyabụ mba gwara ndị nta akụkọ na nyabụ nkwekọrịta akapịchaghị ọnụ. Ife Israel chọrọ maka iwepụ kpamkpam ndị agha ya na Gaza. Ndị ọma ije m ọnụ ozi ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha mmasị gị olu gị. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ na onye ọrụ anyị kpaara anyị aka n'igwe Chinemeru m Okeke na ndị ọzọ gasị, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izu ka ọma.

0: na-ekwu maka na Fanwe Chairman n'Umugama Village. Ọ sị na nya Chairman n'Okwara Ilitu ka onye ọzọ ligolu, o wee na-ebute ọgbaghara n'ukwulu. Okay, Obinna. Kedu Chairman gịnị? Chairman village dị na ukwulu. Umugama o village dị na ukwulu. Ka o si ebute nsogbu. Ha sị na nsogbu a nọ nnukwute insecurity ka fa na aya kịta maka ndọrọndọrọ ọchịchị. Kọwaa n'ihe ọfụma Obinna kụwa otifi na-ekwu nwanne m. Onye nke ọzọ bụ Chidera Hosi Ogwuaniocha. Ọ sị na Ogwuaniocha rafa enwerọkwa ụzọ na fa enwere ọkụ. Ọ sị na ọke mgbe nne mụrụ ya na ọgbarụ ama mbụ ụnụ alụ ma ebe ụnụ kpamkpam. Ọ sị na kemgbe nne mụrụ ya na fa enwenụrụ ezigbo ụzọ na fa enwenụrụ ọkụ. Chisom ejim Chisom Chidokwe onye Anambra West Nzamkwa. Ọ sị na fa enwenụrụ kwara ọkụ na Nzam. Sina kemgbe nne mụrụ ya na ọ fụnụrụ ọkụ na Nzam. Ka anyị nụ onye nke a wee na-aga n'iru. Halo!
1: Ọzọ Igbo ndụ kemgbe na ụmụ ojii.
0: Ka anyị kene gị n'ụzọ pụrụ iche ezigbo nwanne m.
1: Echichi ọma. Mgbede ọma sa.
0: Uruchi ọma ezigbo nwanne m. Afọ anyị na ebe isi akpọ.
1: Ọ Friday nke si na College of Education Nsugbe wee na-akpọ.
0: Na-aga n'iru.
1: Abụ m nwa afọ Amagunze.
0: Amagunze Nkanu East ọkụ ya?
1: Nkanu.
0: Na-aga n'iru ka anyị malụ ife ị na-ekwu nwanne m.
1: Ok. Ife m na-ekwu bụ ihe gbasara ọkụ na Amagunze. Ọ kachasị dịka a na-akpọ Ugbunevo. Ife ndị Lepa na-eme anyị alaịka emia chacha. Ọ na-abụrụ olu na Krismas. Oge mmemme ma ọnụ uye fi eweta ọkụ. Aha gbasa ha na Krismas ọnụ uye. Ọkwa ma adịzikwa ege na tiri agbawakwa Krismas ọzọ tupu eweta ọkụ.
0: Ya na ọkụ dị na Amagunze n'Nlusa ka ndị Nepa na-alụsa ụnụ.
1: Nlusa ka ha na-alụsa anyị.
0: Mana ụna na-akwụkwọ ụgwọ ọkụ?
1: Ehe na ọfụma na... Anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ ọfụma.
0: Nwere na-akwụ n'isi ka obodo na-achịkọ jọkwụọ?
1: Etu esi eme ya o. A na enwe ndị a na-arọpụta n'ana ego ọkụ.
0: Ma na obodo na-akwụkọ ọnụ.
1: Obodo na-akwụkọ ọnụ.
0: Alụọ na Krismas eweta ọkụ. Agbasa Krismas ọkụ ama adịkwazị ganye. Ka ikpeazụ ị na-amago nze nwanne m.
1: A na m nso nso a na anadụ m last month.
0: Nsowadro.
1: Ịma na ọnụ na-elu gị n'okwu ọfụma adịghị marụ ndị dị nchaj ọf de. So mee ka okwu a wee ruo fanta ka amara ife a ga-eme. Ama m otu mmadụ ga-esi olu nwechaa ihe ndị a niile mana ọkwa ma adịn. Adị onwekwe, ọzọkwa m na-akọmplen, onwekwe ụfọdụ ebe ọkụ na-adịghị chacha na Dilija.
0: Oge enwe ebe ọkụ abata adị chacha na Amagunze.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mana adịghị wee mechaa transfama. Chacha transfama. Mana adịbeghị ọkụ wee dọnye na dị transfama. So ana m asị ndị ọ dị n'aka, biko ha gbaa mbọ. Ka amali ife a ga-eme ka ọkụ wee ruo ebe niile maka a dị m sure na transfọma elugo ebe niile ọ dị clan dị na transfọma elugo ebe a mana ọ bụzi tinyewezie n'waya dọnyewezie ọkụ ka ọ batazie nke a bụzi problem.
0: Nsowadro nwanne m nsowadro anyị kere gị n'ụzọ pụrụ iche daalụ rinne ọ ife anyị ji eme ya bụ ka ụwa mali ife na-emegasị n'obodo dị iche iche. Ndị ọ bụ ọkụ na-akpa, ndị ọ bụ ụzọ na-akpa, ndị ọ bụ ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ndị ọ bụ insecurity, ndị ọ bụ mbize na-akpa, ndị ọ bụ nke ọbụna maọbụ na iju flood but I name a beef, Governor Buna, Tisiam Wike Kowanuloni in Abania, Benjamin Daniel, Sinobu Newly, Amalgomi, Zoswom Fooly, Amagum Norcook or Gilco, Hussein Wakabalaban affair, Fangwen was a quarko, Hussein because it was tough for Senya Maka. Zobe Vio Aju, Onye Ibuku. Mano si Zare Kingdom ne Edo State. Mano nyi zuku, ibuku ka obo. Hosina, diko sikwa government. Na enwe ndi no na mkwo ibuku. Na napu umu mwanyi na zwa fieba afi ego. No ka amalu mwega na anafa ozilezi. Maka government adia. Hosina nku ibu uku na enwe ufado umu nwoke na eba na napo se umu nwa ina azwa fi eba ego ni ike. Ni government inyochof maka mama ega na na umu nwa ina azwa fi na nku ibu uku ni ozilezi ko megide kane megide ha. Haikenegi.

na anapụ ndị mmadụ ego adịgboroja oge afọ unu ikpe tụọ afanga nke a ikwu maka nkwa igbo ukwu ka enebanye anya mmalụ mozilezi chieme mma ejike ọ si n'ihe ala legomen area ebe na ihe ala legomen area biko gwa na ya afọ obodo gị nne ka nwee ma ihe ala legomen ebuka ka isi na ụzọ ọnụ adịrọ mma

0: Ibapanazia anyị na ahụ ọsụm ohu nọ n'azia karịrị 500.
1: Ndị gbara ọsọ from osumowu gbata azịa.
0: Ndị si osumowu gba ọsọ nata azịa. Ka ndị na ha anabe.
1: Ha ka na ya luo kịta.
0: Ha nọ gba ahịa, ha na-aja ruo narụ. Ha na-aja ruo kịta. So, last three weeks, nwaanyị bịara ụmụ ọrụ bụ onye maka abịazị na n'ozi jọbụ. Ọ bịa n'ọrụ bụ wee si m ma ọma na di na nwunye kwadoro. Ka ha rụkene be ha ahụ ka ha mara ka ọ dị ya mana datu mmadụ na-aba na-apụ ndị agbagburu ha. Yes, they killed them. Mmadụ na-aba ha nakwa ha again.
1: Ka ihe ikwu kịta ka mgbe ome ka arụ ome
0: na-ahụ ọnụnwa orube etu nwunzu na ande onweghị ihe gọọmenti na-ekwu about it ama ama na ha na-anụkwu ya ma ọ na ha ada na ya don't know.
1: Mana ọ nwụ ihe nchi ịjụ osumohu a enwe ụfọdụ na-ekwu na osumohu ajụgo oyi nwee ndị na-ekwu na ife na-ebe ka na-ebe nke a gị nwe na-ekwu ekịta ị na-ekwu ya ka ọ dịli ka ọ ka dị bifo na mgbe afọ a ka na-agba ezigbo egbe na ya. Ka ezi ife jikwube nọ ụfọdụ jikwube na ọjụgo oyi ka ife na-emesi
0: onye a na-asị gị na ọjụgo oyi ihe o ji kwu na ọjụgo oyi bụ na onwe ebe ọ dị nwee ebe ọ dị gị
1: okefendbi
0: ugwu Hausa ka m gwara ya si ya nekwa na ọra na masị na ọsụmowu adịbagofue ọsị na bụ ya na-akụriri akụri nwandekin bildin akụriri ya efughi ya ọ da anatabe ha. Ozugbo ga ada akwa ozu nahụ saidi a na-agba gị ha ada akwa ozu and other things ị mana two churches dị ebe a ise mary st teresa ada akụ ụka ọtụ nahụ so that man onye ihe ara akwurukwu afere ọya akpaliri n'iwe njes ka mkpụkpa gị onye ahụ ama ha ala azia na ọsọbụ nwee common boundary so whatever na ebe dia I know a na-agwa m and
1: ana ma arụ ma
0: ọfụma. Da
1: thank you. Thank you very much. Hi can I get no police. Na nwa ko wa se na ife me ụfọdụ ji wee che na udo adigo na osumo ubu na enwe ụfọdụ ebe udo dị. Mana ebe udo adịrọ ka bụlụ ibu. Na ndị gbara ọsọ gbatala azịa befa ka nọ befaluo kịta ndị emebili ụnọ fa na ndị emebili ife ha na ọka dị otu a o kwukwu na ụnọ ụka dị ebe afọ ada aka ụka na ụka na-abụ si na ndị na nwunye na befa ọdịnso a na-agbagbu ife agbagbu na anyị na-ayọ Anambra State Government biko ha ama na fana agba mbọ ife dị egwu ka udo na-achịata n'ihe ala ọtụtụ ebe n'ihe ala lagomen eria ajụgo oyi mana ọsụmohu a nwoke akwụ kịta o gosi na ọmụ ihe ọ na-ekwu o gosi mgbe o ji si na befa na azịa na ndị gbara ọsọ si osụmohu gba ọsọ ka nọbe alụo taa efere ọmụ ife ọ na-ekwu ha na-ayọ gọvanment biko si gbata afọ ọsọ enyemaka. Halo
2: Lawitman, good evening, sir.
1: Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Afọ anyị na-ebe isi akpọ.
2: Afọ m bụ Chinyere. Ezinụlọ nche akpọ.
1: Chinyere, biko si wepụ redio ebe ị nọ ka ikpe asọ n'ekwentị gị.
2: Ezinụlọ nche okwe akpọ.
1: Gaba n'iru nnọọ.
2: Ịma o nwere ike si na ihe anụ na-ekwu na ihe anyị chọrọ ikwu na ọ bụrụ ọ ya nwa bụ ọ na-enye m nsogbu. M na-achọ ka nweta adị ma enweta ihe. Gbasara nke ihe na asị a na-eme graduation ka nchọ ka nwa so o nwere ebe nwanne m nwanyị ji ihe ala so ha mee graduation ihe a narụ abịa nwaanyị bụ 30,000 na nke onye na-agụ primary north na ya 20,000 ka nchọ kụrụ tinye ọnụ biko akwa sị ka akwụsị aka na-emekwu ya
1: n'ihe ala
2: yes sir.
1: Onye nke a na 30,000 nke klaasị ọ nọ ịma.

ibe daalụ daalụ achọ m iji ohere a kene unu maka na account unu na balance zi ofuma ahek na ndị otu ya lutekwa na iwu ihe nọ nyelu unu hapụ nụ nwa bem veronica iwu nke mbụ hapụ nụ nwa bem veronica iwu nke abụọ onye gonye unu mmanya kọwaalụ unu ma ofuma ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya unu akụwakwa na bọtụlụ m iwu nke ịtọ unu akụwa na bọtụlụ m iwu nke ịnọ adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya ma na-emetụ na ya aka ka ọ ghara ise sọsọ ịnọ ka ọ dị ka ọ dịla ụlọ mfe ekene m ụlọ ọfụma daalụ